0: malamin soli senegal la dik man pour tout dem europe dama jël ga man da non ci ñak sam bata lool yeb dara waru ko ben système bu nga xamanteni dafa rass ba permettre bu xalé yi afrique mënu ñu ko comme bu mu waré yeneen doom yeneen bi
1: tomo mohammed lati mbota gambia la kanadu masilo la man sono ya kula mu ko men ngalon kam man sono ya sifano wa kono la le ne ala me man ta den so ku men ngalon ko harama di ni yo setu wa kono la le amanga ku men ngalon ka sono ya tali.